Zajnowania jadasz! Jesu! Woliwawa! Ebi owo yen lo ri ke wa ni idakeje. Just maintain your silence. Yes. Aha. Jade lagas. Yes. Yes. Aha. Blashem bonasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. E wani dakeje yan yan fe. E fi angeli sile. Awon angeli pombi. E wo omo birin bi won se yo abere merin lare. Oluwa kini tumele yi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye. E ma wo bi o se feel e. Bayi loluwa merin si leje eyan 40. Gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin. Mo so le kan na loruko baba to ma ti temi mimo. Jade lara wo. Gbogbo eyin ara Sona Church me pe yo pon mo.